0: Omwame abyenenyu
1: na wabyenawo.
0: Engulumbuya yomwami wetu Yesu Kristu koyashaka wano matrayo.
1: Usikibawe mwami.
0: Matrayo echihandi cha makumi abere irisuko kumulala uwirimbere itwa yahikira okwiri kuminendatu. Okoberu ebyo Yesu mwawoshera abalembya bewe bomuchono. Obu wame bwelubula bulengene numunye nyumba. Oyo watsenduka okwibukiria abahingi bumimizabibu yewe. Mwashohana na bahinji okodenari nguma okomoshebo. Nero mwatumabo omo mizabibu yewe. Abere aholuka hakuhi nendambi ya kashatru. Mwalangira abande iba nimene omomohana mpoyera. Napo mwabwerabu ati. Nenyumuende omo mizabibu ngande baha epetrolere. Neri omova luliayo. Kande mwasha huluka hakuhi inendambia ndatru neyo muenda ikwana moyeratia. Mwasha huluka okundambi yeri kumine nguma. Mweya abande iba nimene nero mwagwerabu ate. Bushanachi mwimene hano mwushibu woshi. Vutera mubiri. Moba mubwera bate kunde shehetravia ukatuhingaya. Mwabwera bate nenyu mugende omumizabibu. Wabere wahikiolo umunye mizabibu eni abwera umuimaniri wiwate. Uberekere aba hinji. Narehabo ubuhinji ukatsuka okobanyumanyuma nerihindira okobambere. Abahika okundambi yeri mbere okundambi yeri kumi nenguma babere basha mobahamba denari nguma obule mundu. Abambere babere bahika mubarenge kania ngabakande habwa nyinje kulaba. Narionabo mubahabwa denari nguma obule mundu. Babere bahabwayo mubayilungu mula okumunye nyumba. Vatre, abanyuma nyuma aba, mwa kakola okundambi ngumanyesha. Nario, wamalinganiapo nitwe, tulia heka, ubulito vomosebo, nengarayi yomweshe, nikwa averia shubiria, averia ashubia, omuoma, abirye shubiria omuoma wakubo inyabuate. Trahie. Shinde tra kulimia. Mo teta horekererana nage. Okudenari nguma kwehi. Heka eyawo nario ugende. Nyanzire ereha umunyuma nyumuyu ngawe. Naho sinzingene ereshoha ebendu byage ngo konyishondire. Kuse erishori yawo nerebe kundi inje nyere mugenge. Abanyuma kwa kendi shabia vatia bambere. Na bambere banyuma. tukangatere ngulumbuya
1: Kristu uhalambawe.
0: Muna wire ni chiro echa kasatu cheyenga ya makumiabere omocheremo echa kanisa a. Omongo lumbuya eyo tukalua okwe hulekerera leno tuanama vio uwa tuamabe hulekerera omucha uavalimi. Avalimi abatumawa omwerema riemizabibu. Neru tuamabe tuabe hulekerera omuchono alinga bie malubia langereka eshonzera shanya muhanga ngo kushishonzera shetu ni umbiri lengekania ria nyamuhanga na reshohariwe ni umbungo kweku wango kwa kalangira miase kweka gendeka alenga eshonzera shanya muhanga sheshe shetu uya malu ya langereka ni umbopo wenge wa nyamuhanga vukabu wa yera okubandubushi limi mutuka na langera bo ni bombo batenduka bahiko mwetrunje na bahika eruva ria maberenga bo aberia bahereria behe aberia hereria obule mundu ye behembo akumere lurengo luo mutuka no abando mo baturu mambo kwetra mimuka mawama wama troyera out itwe tuli atenduka omweshe wono ama petru werako nenzala ni wambu ubulitubu shobo mutuka andirabu mutrema umumushipu ushibwa trami upule mundu metutuwa mabe hamba ngangapa kabiesha ni wambu wapa kabiesha ruveri ya mabelenga mwembu jijikalu chelenge kani ya nyamuanga ngu kwetu wenzire adeno luanzo lu umerere ukutwebu ushi isha potoka vitu ni mwebu wene na na waka hiru mumatu wabu mwesho mwesho nzunu hapa tse wambu hapa tasomene ichinywa chanya muhanga hapa tasomene ama hano tuka vitu ne muhamba omochesomo tuka yoko chesomo kusha pandeva katuhana bo abu shabu nyamuhanga andirebu okolurengo luhu. Ni wambushare kwama obu njibu eberemu. Eberemu tukabu wa umu iklizi. Naho akareba ya hasa emekolere yetu. Umu hatrekana eremu kwama. Ajujeche tole. Nyambu akareba ya emekolere yetu. Kumbitu wakashana. Rebia, ribia buwa okumahanu wewe nirikolesha ebiushi ebia katuwera. Niche lazima sana. Kumbe, etu wabia, walisha papuya, okubali chetungu kutuka viwa, mugusomi werimbere. Mbumba kakana ye okubalisha abatasomene, eshumbuli. Ni wambu hapa kasho ndole shumbulisho omu shondari ya omu kashashu. Ni wambu iba mini ya shu. Mutukano wa mbuso mibu irimbere. Omu ame, omu haetana atapata. Shumbuli muna bahashu neje. Mulambe kosho lakini. Ni wambu muka kola evi omu shundiri. Kweshi konde, shimulita biebe li shababuya. Angende bashaula. Shumbulisha. Tuvirikirwe. Erivya. Valisha. Abuwene. Okubalisha. Tuwe tulomove handa relanda. Ukoba na betu. Relando kovi. Vihanda vietu ngoko vietu lere. Ninaba katu shondola. Kumbena weba tu shondola. Omu shondari ya nyamuhanga. Nituwe Kristu tuwe nevene. Obole mundu. Enya landa. Oku wonde. Kundi tulichi tunga cheumu. Muka makumbe atuhe oputre yekerere na atuhande muluanzo olukalu lwa langereka omumatra ye komabuya owotu kakolerana omukachiketu omwame abiyemenyu
1: nao abiyemenyu.

kutia babere baberie muimia nuluchehi. Mwahalo avalembia bewe kande inyene mukushima akabuwate. Muimaye nerio mupuraye kulo inyebe ushiluno luluchehilo mshashe wae. Owe chihango chehe na chetrabahwa. Owe kendu chikabu sana ninyu. Nabu sana na vanje okumalusho wa malolo. Mushabia muka kwa la mochia ukuindenge kania.

ndo wage anduka ebei yolovire kotsebo ebei bas kwa enengo Movemba owe tumbako kabisa yolovire sana eh tuke kania na lwa mono andi litre iku ngapi kwe ni pebei silivople ndo wage anduka ebei yolovire kotsebo ebei bas kwa enengo Movemba owe tumbako kabisa yolovire sana eh tuke kania na lwa mono andi litre iku ngapi kwe ni pebei silivople mundo wage anduka ebei yolovire kotsebo ebei bas kwa enengo Movemba owe tumbako kabisa yolovire sana eh tuke kania na lwa mono andi litre iku ngapi kwe ni pebei silivople mundo wage anduka ebei yolovire kotsebo ebei

0: Ah, dinashi Damiano une nuwene mu studio truka kwamba byo amatuletera omuchiru chumunawire nibyo byalaba moyenga yalaba nero arse. Ah, dinashi Damiano une nuwene mu studio truka kwamba byo amatuletera omuchiru chumunawire nibyo byalaba moyenga yalaba nero arse.
1: Nakande erionyesha oluko oluenyulo kwinje mu peperushaji wa chiyende cheno mkululuone kanene luanzoru nji kutevutevu erisimari ya liyezevi ya tuwa mabuhuri tazaka ndia shongolo shika kumakuma huku na huku mkoto na breba ula utuno chini mbani chuma chese chikali ta shongolo eshere vire labo mokaengero shongolo esha batala mu abaka kumakumashu ababa soma kengeshu buhuti wako chituwa cheke mbali kano wabatala mbumo komunikasyo ya melala mbali mbali ya metrahi mbali mbali ngaba osramawa bayunalitze ya tibushiko kura diyo moto butembo beni chende ne baba na uyunga shima abe tuwa vera helala helala yoko radio eno ya brevia nga hitita ya brevia nga helala hie kutina ya brevia helala ndake ndake akomundu atienga shia heiria helala Eya berebya omukatike emitwe yabantu omuntu akatsomboka ati na mabererwa kwishi samuna niyo mabike yero horikati ndikere bwabo kwa bunu neri bwoko bitanyire biri esa tanu yo mabihika ayero horikati ndike masandu kungibye na bibuho ena yoko chende eche mabiro deliezo batunga mkuwa na yakosevu wangabulia mwana lumekeke akiba nashi ehititre hiyo ni kwa na chende chirishimira ne votata aba

bantu ba hulikiriri nga bwanyi tino nga ndata sya titre de rappel baka holao ma mukaguo au ko chende chende mona ba bwira mona sunga na SMS mona semera baka wambu i ne kwenen yo ma bwa damian ko bunyaga sa kwerero ko bibi tsibiri ko na de si bwa mbolero mundu ke wanza wa ola chendu na chinachi inge biena bindo bi twabere ba yerera biena bindo bi twabere ba yerera ba tunga o mabile bi mu nyumba manene ya butembweno ni moye kwa 10 e nyumba yitemo lavabo kwa mabi yale vya omo vya swabe nene ni moye kwa 10 omo manyumba na mrongo eyo mukabye munye jaga e ikeherekerera yabandu na jaga e yirinyuramo abi vya baritsa vya betya na mona babwera tukabale mbalemba tutino batahe esaha tune mwikala e batu ha mahano bakatu ha mahano ayu ibe kabwa mtu yale bila e wabandu nyo kumbuka omunga ngamatu kumulire mushena ne okoyo bakahola ma project fast e ikabwa iti o ingenieur senisma donge obunyagasa na obwabandu obuyonzo obwabandu ne bitutimbireko na ertsunga magetse aba veripata enema yeripata mete we ama addiction abete hero tukate hako ertsunga nana byonde ke kunde mtu wa yelebia tutino ama ete kwanza obuyingo na meke kabi obuyingo toma yelebia no bona be bokobya la nkoni walundi kunde ebyala wo mulango wo buli mtefu usi usi wote ikomobono na ryo wo mulango wo buli mtu abagura tutino omundu ebyala nevendu bekolo ukaye wetukye tumie byala ukaye uria iwa tumie byala ukaye sunange watumie byala ukarema iwa tumie byala mtu wa utiviindi lisutu ukatumie byala riendia metoka ukaye ramubiria tukapima mfungo na byali bihira byo masoko tu byala zukana tumia na byo munga ngakwa tubwerati amungata shaba subira mohake matu bodan tibatene na kitirutine tutubukine mwasirize matsangaliyo ba kote yore kaholokera kote omabende bya songo komune mowo akitwe kicho bakahola mobola nero bandu bakabo bwokobola ibo bwambombeno kandi omundu amerire ne ermerere bikauri arita epolemike abo bakahola mu mtanganyikano omo omo bitunga bandu mukabi muni sheta batitweni twa ebyo ne mbere zvungwa byo ne betorotor muto wabura otino bata munga ngamwe precise atino kundu tukakola mibiri obukonyo bu bukaye beko mushyo nyunza bukaye bekawomona ni omuhaja kubwa bukabe kawa omomekoyo bukaserero mabetande bukaserano momayetia wali omomubere ati iyo bukaye beka omunga ngamaendele ya elibu atino batrahibwa omona na mababwera kyo lobyengeluwe di atino obukonyo monye bowete sho alama nga wandi makoni omuntu salimenya atina ukoni wa mabi wo mtu akaloma wa mahika kwa losalo wa mahika kwa rahal wa mabi hikako omubiri ushini aluni ondobana donge uwa byabati omubiri ne lunye bunangi kine tsengi ko usi wa mabi hikako olususu wa mabi hikako atina ndi association na alama shema koni awane nga wakawaida na watu ukana sunga bandu baba kayinyinya ni omama kamwe yo munyani omama kamwe atiye iwo luaya ekolpitali ne ruba yepima ave rengere ruwa betano kutabelebe ya mabihike hikana ne ripanda kwa morero ne ruba kwero mwe bakahola mo izolma ewa byalekar ne ruma twana tiyenda ndibwa yeribye mukashusula ali mukoni na semu tulakula kokonde obuli mukoni.